0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bukur nga yang jalamba yawa nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Missed your favourite show? We've got you covered. Head to bayfm.org/guide to replay any show, anytime.